Yaga kashiyan chiyo lungdi ka nga nga zui lirim senge lingi namba chiyo la chamdi jashdili shugi yin. Tari pyo gyado nyitong gyada ngabchoo ngak sum rabni meta loi fionda shibe che chubdin chilo nyitong yishchadu jinda ngawe che sum resa hawe nyingi lungdi lirim ka yanshi shugi yin. Lirim ka daga nyigo gyabni chujo chigda kamanga ni nyiba pal kamanga chung nyingi ering FM mega hat gyachume sumta changa chenne mitakha shikdu chambasaya nagde.

tanda sundal hemo tan changge tashil lingbo sebe pusha ka ji sen du ta te da chap ji kya ga khasha chi lo ji ka nga ju pyoge le dim chaja yin du shu cha wi na ba lingge chung an ju le dim shesha na wa chu che shu gyo tan san yin ya chu jo chi da ka me nga thong an ju le dim tho kya du je ti shu gi shu de ji ge